Eu queria mandar meu nuno. Estou sa lacutuna non ti sei peli, me la ki voli kakana ki na koro e na ngonoia. Sangi kai wana e leoni Samaria. E rova ka dhaba veiko, ni o kai chutia mo kere wai veiau, ni u e leoni Samaria. Ni sa sea ni rau veira na tiu, me ra wakai angataka vata na mbilo, kei na i takitaki er sa wakai angataka na kai Samaria. Sangei sau ma kochisu ka kai wua. Ke waka awale ngā o sa kila, na i sulisoli ni ka lou, kei koea sa kere ngunu tiko ongo veiko. Ke o sa kerekere wua, e na solia veiko koea na wai nimbula. Vosa ni tūranga la viti mai e na wala tambu ni vosa waka viti. Wakandeo taka na South Pacific Bible Society mai suwa e na runo ndolu tini ka rua.

Nimbulani matabi na kumai onivarong tinga mayongo na nanda programu Radio Viti Wairarapa na Aero FM deso vulkarua po individu Access Radio Wairarapa ongo ngana nom ninda univingravi na waswaka viti wakambula tiga inviti mni na vano vina kongo ko Wairarapa santa vakte naulu tiga inyongo na ngauna ni matamata ni takanyo ni mbulambula vina tiko Toso na tiko na itavi, kanda baka isulu katakata tiko, metango maki tiko na nondambula, kamenda kua ni tobi mate. Vike mnina ngei ngole vohu mbeka mai, viti kasama tiko, ena private contract mbeka, seni sama iwi. Sema keinandui uti mni, raliu mbeka mai, ni mbula ni matabina kamai. O nina rao ni reitha ni... Lebo na vanua rani o ngole kina molei waka sangara e sona isulu ni katakata. Mera ni o ndara ka o marroi kina na nongumbula. E na singa ni kua au na vewa seti nga eni e na songa na tutuku local news e community news nga e Wairarapa. Ka ndananga i lomatala nga. Nai tutuku membalatana misila, mebaena mātau saoti sakune nai kawani misila ena Wellington region. Aunanga I vosu tika ene nitikinea, na yotu eti ngani ulutanga endana iloba, endana ngole kiviti kanda iloba wala nga eso nai tutuku, maina nonda vunolo mani eviti. Ausana ngole sara menda iloba wala nga na dhavo e vola itu, ena vola tutuku, se community news, E Wairarapa, veikeme ni na nonda o ni a rongo dhambeka ni a ndua na wakatataro se na vei interview take a waka e thoratiwa ndua na marama dauni visele puni wai ko Dr. Claire Fritch e na nona wakavatiwa na nona wakandindike wakavuli membaleta na wasa wakaviti. Au na wiliti ngani endo na kena I wala tutuku a soli waboki e umbo ndo beira au maisaintaka na consent form mewa ni ala ko waboki so vike mni asana interview take vi Dr. Claire.

0: ne naikavani misila in Wellington region the ronda sara nai tutuko ya
1: bembele tona misila no wilika tinga ni no zapna imbalembale ni mateongo na misila na misila e ndua na mate bimbi ka vende wavi wakalevu karawani taraira na uombula ke ira talanga nangone ke waka o asudu sio wakaitiritiko mai wakaitiritiko e ate roa New Zealandi ni mbera na embaki tinika viwa onu sanga vulu ka viwa e rawa ni o tango maki mai na misila na vuna ni mbera na ngaunongo e asenga ni ndua na weni mate ni misila ka levu na tamata e ratauvi misila ni rasengone Wira era sudu mai e na malio ni embaki tinika viwa onu sanga vulu ka viwa ke na embaki runa ndolu ka va ka senga ni tiko veira na vakandirindina ni rua na izula ni misila ni oti e tinika rua na vula na keni imbali malikia ni oti na nomu ya mbaki tinika rua na vula mbaki tinika rua ni oti oti mai me kuira na tiko ni oti mai na na mbaki veira na pepei ya va tambaki ndo tiko na tutuko ya veira na pepei sara sivita mai na mbaki tinika rua na vula era na sena mbeke ni tango mai ki wakita uzoko o ira era sudu ni oti na mbaki tinika di onso vulka diwa ka simbere ni zula waka rua e na izula ni misila era sena ni rawa ni waka nda itaka ka ke ara tobi misila e na ndona ngauna sa oti sa wakaturi mera zula e na izula ni tataro ni misila na mams ke na rubela e rua na iwaka rau ni waini mate ni MMR ni oti na tinika rua ni wula ni nonra sudu e tango waki ira e rauta ni diosa waka diwa na pasende na tamata mai na misila na idula ni tatarovi ni misila se MMR e ana misil mampen rubela e tiko kina e ndona i tukutuku vinaka ni vei tango maki ka sa waka yana takitiko mai New Zealandi me teke vu mai na embaki tinika diwa Deus na vulu. Meu akanga no ene mate keve e waka yanga taki e New Zealandi, Santi Kevin na indula ni tatarovi na MMR me tanku maka keina kena sa manindi kevi tiko e na venga ona tauzoko. Ke ona vuda tiko mo bukete e bimbi mo di keva ni kusa tanku maki vinaka mai na misila, Boleta ni na senga ni rao ni o zula, e na izula ni tatarovi ni MMR ni o mbukete tiko. Na tovi mate ni misila e na ngauna ni mbukete e waka lebutaka na waka lutu ke na waka suzundole. Elwe na ki mowewe saki taka na ndingi dingi ni vei tango maki ke na nomu liu liu ni vei ngaravi waka tina se lead maternity carer se healthcare provider na nomu uniwai se o dhe endo reidiko na nomu vinga rabi waka bunuai ke waka o sambu kete tiko e rawa ni o zula e na izula ni tata rovi ni MMR ni o sa waka suzuoti na izula na MMR e senga ni waka lengai ke waka o waka suzu ngwane leilei tiko na ikure ni waka rawa ni MMR e vei tangomaki talanga vei ira e wunga na tamata Waka buonga ke o mbukete se malmalumu na nomu i tatangu maki ni ango. Alu vinaka vei tala noa ke na nomu ndau ni vei ngaravi ni mbula. Ke waka o sa zulo tia na izule ni tatarovi ni ngone e vei bono tani. E ndodonu mondi kewa na nomu i vola tuituku ni o zula mai vei nomu vuni wai. Nasi se ndau ni vei ngaravi ni mbula mo wakadei taka ni ko sa tango maki vinaka. E sona vei matanitu e rasulia na imatai ni wani mate ni misila vei ira na ngone ni rasimbera ni vula tinika rua. Kando donu me wakaturi vei rongo me rataura e sona i wakarau me ratango maki kina wakatau zoko. Ke waka e senga ni tiko vei kona nomu i vula tutuku ni dhula ni tata

avevano tani e non dormono zula e na isola in Tatarovi e avevano tani. Tango maki veira e vunga na tamata, merataura e sotale na i bakarau. Nimbera nio kongole ki vono tani e lovinaka, vande itaka, nio iko ke ira na leoni nomu matamu vale, dosa tango maki venaka, mai na misila. O ira era simbera ni zula bakarua, e na isola in Tatarovi ni MMR, era na ririko taki, wakalevu, wakabimbi o ira nongone nramirami, ke ira nongone lalai. Ke waka e tiko e na malio ni vula va, ke na tinikandua na embaki ni luvemu, ka i ovia ngole i vono tani. Tarongi nomu vuni wai, membaleta na isola in Tatarovi, na MMR, merao ni zula rao luvemu, ka me tango maki mai na misila, e na ngauna ni nomu ngande. E na vei tango maki sara veira, e vunga na tamata, ke waka mera sa taura e sua tale na i waka rau. O koe ngona, ke waka o senga ni vave, waka ndi itaka, ke o a tango maki ka asuzu, ni o te nandua matai ni chanueri ni mbaki tin ka dio, wansamu ka dioa, sa wakaturi mo zula e na i zula ni mbera niko mbiu wanua. Reidana nomu vuni wai na sise dauni binga rabi ni mbula. E senga ni saumi na izula ni Tatarovi na MMR veira kede e New Zealand e rasimbera ni e zoba na emba ki tini kawalu. Ve Italia se zaba na i tuwaki ni nomu zuru wanua. E ave kem ni na tiko na emba ki tini kawalu laksombu sin saumi na izula ni MMR. Ke waka o sa emba ki tini kawalu ka Sivia e na senga ni saumi na izula ni Tatarovi ni MMR. Ke waka o rawa ni ngarabi waka wunuai ka waka i labutaki e New Zealand. E ave ira e rasa today tu e New Zealand er na sin sauma. Ve kem ni mbeka na maidhavaka e na seasonal work scheme. So na ve ka boi ave na mo ni taronga na nom ni mboso ni dhavaka. O vi mose tu totolanga ni semer ni ndoronga de ndotal na sere na kena sa mai kadivaki ni sa tiko na ikavani kesi ni misila ka kuni mai ne katin ka roni vula ko mei ena Wellington region ka kerei menta nga ngaroni menta vital no taka vaka vuvale menta vaka reita ka eni veira na sala ni nonda tango makiken.

Totoka nando mo I chosa ena sere amania. Ni no numi ket sara na tabutu mai waini buka. Ni bula ni matavina ma. Usana ngole sara ki biti.